foyo tuol tam sa mo monye sa umile yo ango le atiu mo atiu ale o tele mahana polo buku ya itali matasi ma mamalu le manahana la tam no sepa le na wala ala ama yutolu la mai sa un tui tui roa tui misi toi tui.